Glam tilu de yod gosu pin umburu nyas. I jakbur i chue zhe nyoch, le shaman go yin sum duru nyas. Yin nang de chue ga ge ya chue gu di tun nan de isle dakshati de mun umburu nyas. Pene tse tung tung undin tega chik chue shik dub jung marane. Dade nang an donna shusu ngono rinjin lingi tsongpo tong lo ge yungono re nyoch yin nak se yin buru nyas. I jakbur bum i chue ga ge ya namda de rane se ngare ye pene sim shin gadu che nye. Ezik yapsi ameshale nang ti ngre nyas bumi nang chegu ge yiguchi ngre yakse ezik da i chue namda de rane de ngay inang shal chue yamek tunjin ga sel breti mtin gana di inang shal bircho yimuru nye ya enang ezik bumi lashmi kare si yum yuom zangma shal nime yer jah ya ehshu sumuru nye da lu so jinji jongwe yumchin ama nye bine lusni da so nang gang jinji jong ya ya sogan ama yi da yi liu di ya san nang bae nyas nga tang misi nyak nyikdi tse jin gunduk blang jin nil munu muru nyas tori dewan jit nyo jin nga tang digi jin halam bine melong shibu jin nil munu muru nyas lengan korwek dungal jin ti dati ngono de sel meti na ngone dane shiskebun gadak jay noo muru nyas izak bur bumu dambay chega geyik jik tong nang bae nye amasya yugur da yung yung zangmasi ane yung lashmikara siya mara siya binak nying nang drawe ane bumu lashmikara chi shiray ji nang bine mendo yal bema kachi zungudo noo jay siya daja munu ama bine takyo ya chik janjab mangdo sil murim murim ya yak si amasya yak mara eh sung nang muru nye ane ame nying nang drawe ane bumin lashmikara yi nyas bumu chego tonnade wane dhane jewa sang yin buru nyas bumu che lo geit nyo chan desha munu chik namda yin buru nyas i jak buru ta bumin yi che geit donna chi debe donna chi dhubu nao shio nyas amasi bin molam etao nao buru nyi ta bumin yi che gu ton ya umti ni geit samlo no desha mun namda yin buru i jak buru bumin inang achi mingbu dhanu pala siya ina geya ti nge nye ya chik amasi e sum i jik bumu lashmi kare si inang che geit donna ka nge inang siya Neu Britini, Go Drushichen Yaka, and the Rinjin Sergi Sashino, Itije Norbu No, and the Sergi Solop Tirang Jeb Amazi Inasia, Chuyame, Sovet Tunjinga, or It Inasia Beer, It Korea Inanti, Shidoga, Jimia, Gaini Gridum Brunia, Amazi the Esumnang. Ejuja Brumensi, Lasmikarezi, Benak Ach, Jeb Tarmapala Nime, Duma Gaya, Chick Esh, Shusum Brunia. That's a young Jeb or Tujung. Hebar ya san nangbe tu hele ya yi san nangbe ni zewe ni tuk do na ga ni shel ji ga jin manang be ni bin ne cide di ji pun sum cu ra su ji ji ge de cheng na bu si sa ya pun sum cu da du ra su yi jin bu ni da xi si ji ge yi jue bu ni ji da ji zhong bu ni ji ga dang rang wang ni da ne mo no ni yi jia bu ji ni che ga ge yi di ji a ji nang bie nyak bu ta ming bu dan mo ba la ji bi na a ji ji de cha mun tu dum jiao yang gong chun mo da su om jin ni nou chen ni yi jia bu bi nang lam sang gong chun ya mar gu kla han yu zhe ga bin ci ngak bu lo ya bo ge yu mo de ni mun gong chun ya lam sang bi nak yi ji tui shuo ge ji ji zu zhe de yi nian xiong ya xiao mu kra zong ya bin ne cha ye bi ji ge ji ji ji ge guo ji ji du shi se ya ya e su mu nao mu ni ane simun nyan nang lashmi kara chom lashmi kara iliu diya nyan na nyas pene piang nang kienpe ka nyatane meri yung buru nyas ijak bu simun dambi che ka gait nyo diya shaman ka thak che yung buru nyas izao yine che meri yung buru nyas idle ngay ud reti tuki mutup tsem je enang ngay pene biri kye blik se susha gaitim ngay kailong charo nyas baksar biyu kailong charo nyas enang ta yesi suk gaitim enang pene Tomne, Doctor Yumurinus, right? Pinak at Jepsi e canon. Tao young girl, last me carasi, Tao yar eshi. Ta y ludia at yin yan beinus. Ching one si saya, swenum sabu, jebuchigi, and a tate tioso, topier jet ka in a jinong murinus. Chimachi, madame, pin a gajegi, gaje magaji, sugasia chick, shat deutini, nebetan, munumurinus. Jebu gesi in your jinni. Bine mirun zimnera imuru nyas. Doyen longje tim no nyo jini jizek sibi zimnera imuru halamdi jia tu bine zeke imuru.